lani yiwang daga khatsan century 15th century to nu siem prabhat re sings siem sutnga to siem wanang kong do yang kani ka gentia kingdom ki yang I the hadin nai te wan da san charu yin ki gentia kingdom ha ki snem yu khatsan spa ha do khatsan spa khandru daga gentia kingdom ki yang I man ko da san char bon ki siem ki wa san char we hadin we katkam kapali kru komplai ka administrative kyong ki kru komplai ka sinchar kadar ya gani ka jentia kingdom the nate e si gi than kyong I ka than jentia la ni ka ri jentia ye ong I ka ri ko ma ya kyong I em ko kru komplai kru kom sinchar ki wa pair na ki wit wan ki chaj bru ye ong ha ki ti ki por the ka ni ka jentia kingdom kam ong I pin ne ye ka khot ka sutnga dynasty to em ka parom kaprom ko khanagi haiti porwa kani ka lido kha mo te chongkrim mot wa man kam ko priplai e chongkrim mo niu wa lo randi na ka te kaprom mot kini gis im her pateng mi kiti gis im ko sunchar ya ka te ka ri kyong I ka ri jentia te lepai I ha gis ngi gi ka ni chemi ya kini ki sim ki wo bo pensa nam ki wa yi wang ha do ni gis ngi chi I chani po gentia kam tam ha west gentia ke district yang I kani ka nar tiang em ka prom ke yang ka wei bu pen sa nam yang ki tigis im ha ki por ki mchua ya ki ni ki monoliths ki mo bna ki wa ha ju I por ya kani ka nar tiang ka chnong nar tiang de pen man ki ka kam ka summer capital ko chong ki ha por lior ko wi chong par khat kam ki wo ki chem ki kam mon open lai ka sinchar ka khadar ka pen lai kam pen lai jam hapo ke hima hapo ke kingdom te chiki benta setan ko hap hapo bangladesh kan ni ke jentia purong he ti por ke silhet ke nion ke capital penman gi ka kam ko winter capital ko ye chong perkat an gi kam gi jam hai por telang te lepe wan I hado ni ke sngi wa chiki ni gi thain liang chi thain war am lerem ki ni chini liang am lerem subdivision yoi ye ki ti gi jing tai ki pensa nam kam ke ni kawi ne gi gi yo yo holai lutui nei ni na joai chai tai liang ka thlum movie bridge ka ni ka thlum movie bridge em go jan am rem ka ni to ka thao la ne ka ying king ko lai lutui yang ti sim ki wa wi ne ki mar wa pau nam ki mar mut ki char kai bha gi yu ong ki chpai u mar phalang ki wa lo la mare ki ni de chna gi ya ka ni ka thlum movie bridge kat kam I koman la ne order na usim te ka te guru kwam penchna pon wan dor yong kini gis im nei te se ki tai gi liang an wa lai se ta je liang dau ki harot yong ka tu ki ki dau ki le em ko wi ka thao ko kar pang ko yosok wa ne nam ko ang ums im kini ko ums im yu man ke luti ko lai kini gis im te sum te sai te di gi ki um nei te ter ter se tai liang an te ku sendai kif ko ang I sai tu le em ki thao ki wa pen sobot wa kis im yong I hai ti por man lai lutui ki chong nge agi sum sat ki em gi te ki jing chna ki wa kat kam ge historical ki upa ne pen sa le ki wit wan ki jek bru le chemi man ye serim wa kini gi sim ki ong I hapo ke jing tia kingdom le em gi thao ki wa sum mo sat ki wa sat khmat sat khmut ki mi lai mi bar ki mut em gi thao ki upa chong nge wa res ki te ka te to man ko pen sa nam ko pen sa dang wa gi sim ki ong I ha ki te ki por le da chanagi da pun wandur pun wandar gi hawa lai luti gi na ko wi ka chanong la ni na ko wi gi hima cha ko wi ka chanong hapo yang ki hima te ka ma jo snyawi la wa ka ri jen tia ki yang I ko khut me yai ka ri jen tia ko me ya ka yong ha ka yong phi la ni khut I ka la kam ka ri khat a de loi le phaus im ko I khut I bertit inam yang ka ha do ne ka sngi wa em ki nong sanchar na do men chwa la ki nong san char ki yu ong ka supreme authority la ni highest authority to us im mo palai ne te hapo yong us im emon ki ni ki daloi ko pen lai kam pen lai jam na do ko man ka administrative ko kom palai kam yong ki ko kom plus ne te wi ni ki kam ki wo pen lai ji ngai nyem ki religious festival ko le gi ha ki thao ki chnong kyong ki kat kam wo de pen kup bo re ki mot ka te ko kom san char ka dar ki yong ki to lai ka na do us em ha do da loi ne te poi wan we kini ki nong yelam chnong ki ka ni

0: ongi ki wa hech nong te ke te to ku kom sin char ka dar gi chua won yang ke British East India Company chua won ki ha ki snem gi khat pras pa li phausan ta na do ki ti gi snem mo sin char ki ni ki si em ha do ke khat pras pa li phausan ku kom sin char yang ki ni ki si em ki da loi to man ko ko lai bet ko lai ran ti ku pen yo suk le ya ki nong wai ki wo won ha do wo pen yo so ki wo pen do pen dam gi ye ku kom sin char yang kini kis em kita loy hapo kini kri ko muluk yang I the how khat pras pa li phausan wan da pendo no I kini ko kom sinchar da pentlot ye bor yang ka henry bunan ki benta ki u kamano pen lai ba o sinchar o khadar ne sa ki hado ne ka si the mando wanan kini ki u ongi ki autonomous district council QM ha jentia ku ongi ka jentia hills autonomous district council chaliang kasi wan m kini kasi hill autonomous district council ne je che garon garo hills autonomous district council kini wan pet pene pensa wan ki kat kam ka constitution yang kri india ha po ka six schedule ko common e ki riulom ki ongi tribal ki tribes ki wo pene pensa e jing long jing man ko kerpang ki yang e to leng ba de pen ku pori ki hado ne kasi ha po kini ka six schedule kri jentia ki yang e m ko jibun ki thao ki wo pau nam ki pen sa nam em ko ki jing tai ku pen sa nam yo pen ne pen sai em ko ki lom ki wa ki ki pau nam ha po kri jeng tia ki yang I ten pen ne pen sai khnang wa yo ne I te I nam I brom I yang ka teng le pateng du ki te dan hi ki ken tien ko ble ji bon
1: kuni to ga ka jwani jwai ko wan chapino chispa I wi po ni wi megahertz fm ban ki lokki wa radio ro di open snyaw ye phi tu kejak iklam no ma kelimot lohut iklam ha jrong yong phang history of jaintia kingdom ni kejak youtube chapang kahima jaintia sei por gar kam no studio yong I de po chik nyaw 3 minute na ka akash wani jwai wan ra ye phi kejak youtube ha jrong yong ka poliomyelitis ka poliomyelitis tok ko kujut ko si ba kam ka wa ye wo yo bi la ne por mem de wai wo pen chai tang wo ye wo yo da de wo e ye ki drops polio ki india da lek ko nei em ko kujut polio la khat les nem tang em wo ni ma wo ye ko sia na ki chnong wo ye jan wo I kam ga pakistan wa ga afghanistan ki wadang em ye ni ga kujut polio ki khana wo ro dang em gi hey jing ma la de em wi wo yo ye ko kujut polio ha pertai yo yo da yagi khna na ga kujut polio ko sarkar me khali ha po ko chnat yo ga health and family welfare dopon man go ya ai etika pols polio ha ga arpa khonde trik nine ru aja arpa khon ru ha ki bud ki bada pen khre ha den won dopon man ya ga house to house ha ga arpa khonde wa ga le phaut ri gujun kam jo le ha si trik julai arja arpa khon ru karpat yoro gi man be gi man pa churup bagi nong pen la chnong wo yu chimenta ha ka ni ga national program wo yurap open ne yag india ka walaj ne ka kujut polio kuntu ila ye phi wo ya phi gi khna ki wa dangkha ha do san snem sa ka pols polio boot ko wo man ha ka apa khonde trik unain ru arjar ar phaun ru itu to a youtube bo kajak bo ron ra spira ka kash bani jwa he jrong yong ka polio myelitis tagi perlok ke update dio ro ipor gat kam nugu studio yang I depoi sega nyau 3 minit to ko por open snyau ipi ga with the one go program ku ipor tuji ke western music lani kirwai hektin pering u sedang I ni ga program de open snyau chipi ga artli kirwai yong John Mayer kirwai ku ipor tuju no such thing we were born it one irwai we pertun back to you.

ke India de lai ko nei em ka kujut polio la khat li de li ki sinem gu de dem tang wa em an ijing mai nei psia yo ini kujut chak chno yo i i wi bi ne ki chnong wi jen wi i kam ka pakistan la ni ka afghanistan ki budang em ye ni kujut polio ki khna awro dang em ki ha ka jing ma la de em tang wi le wi yo ye ka kujut polio ha ka ni ka parthai yo yada yi ki khna na ka kujut polio ka sarkar mi khalia ha po ka chnat yong ka health and family welfare de paman go ya ka etika pulse polio ha ka lip hautri unai bun ru kam jo le ha ka strict unai nyao ha ka wadaw la lip sia ki ha man ka thlu yong yo pen ti kana wa wa ro gi khna wa yo gi ya ka ni ka tika kamte karpa di man bai man pa chiru ignom palai chnong wa wi chimanta ha ka ni ka national program yo pun ro jai ya ka ni ka kujun ini ibarta wan hp ne ka akashwani juai kilo ka radio usina yini ka program hai ni por wan ranch pi yiki sur yutam nagik ti wa padia yong udev bruberg

ki tentu to ki atli ki ruwa yong o ma david wan sena ki ruwa ku di putu yo hamya modong pumbon de ruwa kso kuni u wi apni ka ti ruwa yong kong yurika pesa I ruwa di putu kan mo makan pumbon de ruwa rikasi ri jentia

Dedin de Irwine ka film boss de boy chok ko yani ka program ki Irwine ka film hindi I por da bin ruso pamun de ni poru so I ka kashwani shlo ne bin ta ka ko bor hektin tentia

0: Rabat ki nite he ki kamo mot hadin kamong teo ongi ar lenes les ngi chwa wan ni ti chit yong ka jugus nyang man at li ti benta chwa wan ti chit ar lene les ngi the dem ni ten wan sedang ini ibentai wa aron am kampai gi sedang ini thau kha khon yong ka kula kam ji man rong ping nong ki tin phareng lene rong so wei mi iti kinja umi wajina kanje do am kam ha pai ki man wo mi ti lu man de mi tu mo da am ga ga jing suba ga ni ga senyang da sedang ga u kwa bia ta seguin ga poin do am kam ha do man de chit ba ga senyang man de chit mo tong ba kwa bia ga kwa ban chong kha ga mo kwa ga da am lat kam tu la da am ki senyang ga am ha ha ka ta trap ga yong ka ga kamra ga am lang wa ka la ne ti trap senyang ga am lang wa ka per chang ga ku gi man ku ga ki penyu gedak oka man de kwa cenrang de chit ga ta hipor we iwa chit ba ga ni ga senyang ga mong de kwa cenrang ne kwa bia ga de debu phi ga kti ga yong phi ha tempong yong ka de kla press phi le ne ban phi le ne kem phi mukhi de ga mu cha ba ga ni ba ga ni le ga dak de penyu ga wa ga ni ga senyang de kwa ga ro ko bia ha kam te ha de wi wa kam ba ga mo gi ni gi nong ri senyang hwa kwa bia ga senyang mto u khut du sunrang chiti trap le ne chiti kamra wo i wo dem go wo chong wo dem go am kam u be le ne u pha le ne u ya da ka snyang kan thai chai tai wo chong u sunrang
1: i tai pa ni wa sa am kam o phla ta ti bo e na mo ka kalam dan da le ne hus ket i ha ki ki bru ti i jo la ki sunrang ja ka khlo no ta ha ki snyang kan man ka dei de ka la mo le pha lo sunrang ja kan thai e mi ba tai wa phel le pha kan thai so sunrang ta mo ka man rap rap miet rap sai so ka ta ka pa chok ka mo
0: yu phi ka ni kham tam ka pa ngyo tip ba ki nong ri jing ri nong man la da be la da ya de ka kan thai sunrang sunrang o de mdi snyao de man pha wan chang a
1: ha
0: o su chim kti de la da be ni du sunrang se ka kan thai du wa sa man du nong kong man snyao so ram mo snyao jo i ti thao da pai u de ki so dong so kun yang ka tu ka ka ka kamra ki ong ka ka du poi di benta u ye jo ka ke jimot jimpor ba ga
1: de le ke tu ka
0: sa de le ke tu sa ki ka ta se guin ke benta te ku am kam do mot man de sedang ke uchit le ne kwa bia te mot ju ne ti chit ka la kamon ka man yo tip ki gi ni gi nong ri jing ri ma ni ba le dem tip ki ye por la bon sen po chu chu la ya ha smart pum bia lam hoy smart u sulam pum bia lam hoy nong te ju ne ti chit ka kam ar do les ni lenter ha no kete te kamong ngaten ne mandami ti jing chit yong ka kwa bia ka kamong biang se se sen ha ka sen go nong kong humi ti chit u le kwa bia ka ham jhan mo jhan mo mot ba ha dam chu pun bia ka yang yai cha hadien wan ni ba man hadien tu da po chit biang ka smat po chit ka le ne u smat po bia kwa bia ka ke jing mot ka te ke jing mot u po biang ti chit ka mot hadien wan mut chis kasin kun kong de chit kanong de kwa bia go ta da dam go ni ba mem bum bia ta hadin ar pha ho do ar pha wis ngi nwan de kwa bia go pen bia ta hit mo do ho bum bia yo yo ye giti gi giti man man ni te ka jing ya pen bia go wa job man ko sai so ke te do kam ga
1: ta ko dai se bon ta nyang yi tu ki jing ba tai go da wa chi ka dar na kam ta mi ki snyang go da pen bia ki ombe gi sneng yo bujo ka ta ka tu poi se betai wa kong santa mentu i teni ye kala mi betai gi wa dau stang u pen ya ni dau stang kha mo ka tu nu poi betai wa ko ye ko de jo ka
0: yo
1: pi ne yi ombe gi sneng ka lot mo ki khai ka lot ha ka jing chit ko nang kong ong ngum pu manu e sa bis ne ngum pu manu e pa ne ba wa bon pu regular cycle ka ta din arpa wis ngi man chit biang ha ki po de biang bau e ta ka wa mentu poi ha ka sneng ka jo ka ban yo pi ka sneng ka jo ka ban sa tho mo ka cycle ka man regular sin da ka de pun ka mo da cycle da man regular ka cycle ka la da biang chai khia ta la da e man tu da ni tai wa biang chai khia ka ta la di tu wan da klam ka ha ki tu wan ka topic ta man tu wan ni klam ba yi gi wa biang i chai khia ki wa ye to ne ta kha pun u chi mi le ye ka sneng ka jo ka
0: de jo
1: ka sneng ka jo ka man da dap ki kon ga ar banai da to pla yim san pa pras ngi le ni ar banai ru pa ngi per jo hi ta to pla yim bu ki wa mari pla yim bu ki mari po chit ka sneng ha din ka to ni ngi to pun bia wa di ka ti ti ni pon ong tor nyang ka i ne jing chit ka ar ru le ngi mo per ar ru le ngi tang ha kan ta ka wa kha ar ru kan ta kam to

toba tu upoi wani che ta phang go ongi education ag jingnang jingstan ha jingsnya tho yong e gi bru kibum em ga jingnang jingstan man gi kam ga te ga sulai kom em kuli ongi dei kti nong wei people without education are like weapons without bullet tenado wakhai che ni chi parthai em gi te ga banta yong ga jingnang jingstan kamoda ongani kita ikerdan yang kejing emi gibru kejingstan le ementalang go kat wanang poi kita kipor yang kejing em yang ihi gibru te kejing nang jingstan kedau go ye kata ke long bruman bru is men semen ko em hapo yang ihi semen semen wei ya kejing nang jingstan le wem yehi uchna di ihi gibru I jing nang jingstan to ite I wem hapo yang ihi semen semen dem ite yo ye ki pun yo chalai lang ba ga jing jing nang jing start pan khlan ga le yo go bor par khat u buru nei tai dau em kami hado kate kate wa lada duna nem em ga te ga jing nang jing start ye ko u yalam chak jing em ko bom biang le ni ga bom dam te jing nang jing start man go ko wi ko pun kala ya ke jing im yong I semen semen te kamte ke jing nang jing stat ya gi kendro man go ko te ko por ko pun hun le ne wo pun he ya ke jing sao tho yong ki ne te dau I por kendro to u yo I ya ke jing nang jing stat ko pura lang ba gi te gi wo bon ki lain yong jing nang jing stat da ke te ke jing pen em kami ya gi sap ko de iu blai I hagan ke juk kat ni to u iben tai u elat I yegi khandro haga wa pun ku yegi imlang sa alam te kam bada onga ke jingnang jing stat to go pun kala ye kate keren ye nyong I te us dang go na kate ke jing snyau tho yong I semen semen m to de wo pun boran ki vi man go go wa jing ba go wa khia hanre lada kre chi to mi yau yo ye u yo yo khai yo to so u bang u thiang to long ba ge jing nang jing stan ki khan ro khan lon yo gi kalat ha ga wau je ye ki te ki jing snyao ngai yong ki je ki ye ga te ka lar kaluti ha ga wau kamon u tai ye ga te ka man red ka man go bi ga yong ki kat ni hi khan ro khan lon dang man gi ga dang cha si kai han rei man red wan dang man gi nong hi kai Dani kita ki leaders ki ongi ki nong ya luti hawa ongi dek ti nong wei ko mut today's youth tomorrow's leaders ledakat new emi haga jing nang jing start wa ya ka men rit man ko wi da tikna u yo cho cho I chi bon ke jing men toy na ke jing nang jing start ki khandro to u man gi ki wo yo ye ka jing nang start ko biang to dau po yo por wo man gi ginong ya luti ko em ge ta ge jing ba khle ko pen he ye ge ta ge men sit ge men ret man ko wi kam ju le gi wo sumar sukher ye ge imlang sa lang kam tam ye ge jela hi ro ko wi ge jing nang jing stat pen kro ko ye ge jing mu jing par khat yong gi khun ro ha ko wa de ye klam bhai ye ge jing nang jing stat wa ha gi khun ro de man skit ko ge jing nang ge jing stat ko sai so hado kate kate hagwa ye ki upun ku lani wo ya luti ye gej bru yong I khado hi haga jing I kalam ye jing nang jing stat man go ko da penlang lut ya ro ki te gi ki ro gi par yong ko chenong go thao te wei kam tam ha gi khan ro hi ka jing nang jing stat hi ya khan ro man go kam ga te ka men sim ya ka do te yo rat dong khong le ne yo pendo yi ga te ga jingduk le ne te ga jingdom yo biang yo dap yo imlang yo yasa lang yo punku pendap pendiang ye ga jing ang not ha ga jing imismen smen yo man ga te ga jing im ko bach renti em kami u yo ite stat itip te to ka tu des nya tho I ye ga jing em kam ga jing nang jing stat te ka mon u le I yo pun chlur yo ya luti ya ki khandro yo yo ye te ga jing nang jing stat ko pura takajak open yo pun snyawi phi open tip ipi wa

0: Hagari yong I. Daman gari gum em ong rusa adom adok kate kate. Wa yiga literacy rate. Depo ga kamwa nyahau so 0.2%. Te wa haga jela yong I man haga jela mekhlia yong I en. Karkum ke sensus ar jari vi. Ke literacy rate yong I depo ga kamwa ndru hau ar 0.700%. Tang was nyahau sok I. Kat wanang lagi por gisnem. Nanangku ke literacy rate. Mut kate gemut haga jingnang jingstam. Ke jingnang jingstan. Kuda poi katkum ko sensus arjar khatwi kuda poi hado nya pausan poinsan persen ke literacy rate tege jingdang sistat kamu de ongo to usdang chua go na semen semen mto ri pin bor tene do usdang wertip I utho upure to ko nang kong hi to ki be gi pa ki wa yung sem kam chu le gi noi kai ko punchlur na ne wa ya sikai wa wirap ye ki khana nadu dai por udang sedang yulai skor wei dang la ipori jingnang jingstat le nanang he nang pho I te em kam ko nang kong to upun chlur mto wo pun do men sim I go tho ye te jingnang jingstan kham tam man po he por kon ro man ko ko por ha ko yo yu jin bon tli ki lain yong jingnang jingstan bon hini igi bru ki was nya tho bakla ki wor perkhat wa open line skuri gi kon to yo yo kam sarkar ho o yite mnot ulen ang not bai yo yo kam sarkar han rei hab khat do emi por wum yo ite yu ang nodi telang ba yu emi te istat itip emi ti gelat ko wailuti yo yo ite ke jing im ko wajenai nite idau ham snya tho bakla wa ki bai ki pai mto hi wa pendam lai skur gi yegi khon yong ki kti yong ki yegi khon gi kti ki yong ki to hab em gi ge tagalat ko tho gi ge tagalat kluti ha ga wa open yo pen stat pen tip yegi khon gi kti ki yong ki wa to ki bai ki pai no sdang ki wo tip wa yi ge sap em ki khon yong ki te to ubud din ki yegat ka sap na ni wo punchlur gi wo tholan yo punjanai yegat sap bod em gi kon gi onki man go ko wasabi ko cha yo ben ye ki bru gi em gi jingnang jingstan ho o man de pure myo ki myo khan han re man de em hi te istat itip em hi gi lat ki wo punyo ki punyo khan kamuti bi gani ko sorka de pen mi ko chbon tli kiti gilar kiluti hago wa open yo akam yegi khanro ki lot hago wa ye ki ye nya kiti ki kjat hala ki jong ki kjat te ko em kam hi yegi khanro to manda em hi te jingnang jingstan to em banta lang ki ha ki im lang sa lang ha ga niyam ha ki te ki sen de ne ti ki association yong ki guda bo da thawi nei por gudang pure ki wa ki wan ki kun hun sen snyau bha la ni ki te ki ngo wa ki vi ki ni to gi lat ki wo pun yo pun kadao I ki ye ga lawai ko yo gi wat kam wat jam kat kum mi te jing snyak ki te sap la ni te jing snyau I te jing stat jong ki u em gi te dui te don hi ku blai chi bon
1: te dio ab ye ga tu ye klam halor ka phang go ngi youth on education and motivation we wa yulti I wala bang ka tuka klam uman ka jing mentoa chibon kam tam I khan ro khlot kam bo man ni ka topic we relate la ne mo we to I ki khan ro khlot de yo ab I tuka klam halor ka phang ko I pertuj I youth on education and motivation we wa ngai skem I lang ba ka tuka klam yo man ka jing mentoa I chibon kam tam I khan ro khlot ta ka dang sai ta ka dang chai pori tan abi sei wi sur na ka choi ma anwil tre lalu yu pertuj waram kaliang

kani to ka akashwani jwai hadin snyapi ko bona ka akashwani delhi kipulok radio ro dai emlang pu ek jwai station hakaw upteni program ki bodang sa akni ko por hani por wan ranch pi ka program ki rwai jentia ustangini ka program de banap chpi ki rwai yong ma e wat ki o chalam ki rwa ko e butu ju khat imaya pambon de rwai hir